0: So, syempre, ang pinaka-importante ipahimo na to, Ana, is mag-isigita, no? Kung wala ba siya'y bara or ischemia na kitid ang agianan sa heart ni mo. So, ang imong doktor, kung nanay makita yung Ana, nag-anaslay hatang nga reseta. Like, example, aspirin or trimetazidine or clopidogrel, no? Pero, uban, Ana, kung medyo hangak na, gikutas na, iyo ang doktor usually mag-request og x-ray. Tanaw niya kung wala ba yung mga pooling of kanang fluid sa imong lungs or mag-request sila to the echo, no? Tanaw nila ang movements sa imong heart, no? Kung dili baluya, no? So, mana siya usually ang work-up na to. Ang uban, stress test, no? So, ang uban, Holter test, no? Kung nag-duda sila nga na ay irregularity sa imong heartbeat. Dayon, pwede kayo kaya itong omega-3 ani ma'am, no? Ang mega care, no? Kay study shows nga kung taas ang imo ang HDL or imong good cholesterol is protective na siya sa mga heart problems, no? So, katong mga tagas o cholesterol, mas maayo unta nga ang taas ninyo is ang good cholesterol. Mm-hmm. Dili ang bad cholesterol, no? So, kung gamay ang imong good cholesterol, kulang kaayo, risgo na po ni mo for a heart problem, no? So, muna nga, mas may kay i-supplement nila ang omega-3 mega care.
1: Mm-hmm.
0: The best omega-3 in town para nako, no?
1: Yes, Jodok.
0: Okay. Walay fishy taste, walay fishy odor. So, dili na ingon nga sakripisyo kayo. Especially sa mga mother, no? Ng mga buros, mm-hmm. no? Nga sakripisyo kayo nila na mainom og omega-3 fish oil kay para sa brain development sa ilang baby, no?
1: Loon karon ginhawa.
0: Yes, karon wala na.
1: Yes.
0: No? So, itry ninyo ang mega care. Ang ato ang best nga omega-3 para sa ato ang mga nai-problem sa heart, sa cholesterol, o sa mga buntis.
1: Yes, nindot kayo na, Dok. Ug ato apong B-complex na B40, di ba, Dok? Mas lami po sa nga iparis. Labi na yun itong nai mga kuan hypertension. Nice po kayo, Dok, no? Di ba?
0: Yes, ug ato ang mga diabetic.
1: Mm-hmm.
0: Nindot ang ato ang B Forte nga, high dose B complex.
1: Okay, thank you kana Dr. Choi. So sa so, walaylangan mabasa ta aning gikan sa imo ang Facebook diri si Ma'am Belinda nga Rihio ingon siya diri, hi Dr. Choi, happy listening here in Wao. Sa Lanao del Sur ni Doc, nagkuani mo Doc, nagapamati gyud sa imo nag-message siya. Then, daghang mga nag-message din eh. So, i-shout out lang nato ni sila, Doc. Ni-drop by to say good morning and hello. And, musta ba ni siya, no? Nag-hi. There is a shout out ta ni Sir Ray, ni Ma'am Norris, og ni Ma'am Sunny Philip.
0: Yes. Thank you ka ayon no, nga nag-message ta sa ato ang Facebook account, no. Thank you. Pasabot ana nga tigpaminaw jud mo namo, no. Salamat kayo sa inyo ang mga messages.
1: Yes. Dayon si Sir Irvy Tabia, lipay kay siya ingon siya, good afternoon Doc Choi ug Ma'am Buttercup. Salamat at balik na ang FB account ni mo Doc. God bless with heart hearts.
0: So, oh, thank you kayo sir, no. Una kay pangutana sir, message lang diha, no.
1: Yes, Sir Irvy, message lang please. Og diri na pod lain paghihapon si Ma'am Jacqueline, nag-message diri gihapon sa imo ang Doc Choi. Hi Doc Choi, listening from Banisilan, Cotabato, no, sa North Cotabato ni og pahay kuno Doc sa Chingbongs, ukay-ukay.
0: Kita mga Pinoy ganahan kita ukay-ukay.
1: Legit, tinuod.
0: Di makalimot ata sa oras nga na napaday tay schedule kay tuan ang ukay pa.
1: Time sa Doc mangutan ako, mangukay pud ay kadto.
0: Ista dapat na ayo mangukay.
1: Kabalo pud ay ni mangukay nga atong doktora.
0: Ni
1: pag sure ba Doc?
0: Uy, nabitoy one time nga project namo sa mga doctors na maligya may at among mga used clothes, mm-hmm. na ukay-ukay pod mi diana sa boulevard sa Dipolog.
1: Ay, as in.
0: Oh, daghan po tong namalit. O kami mismo namalit po sa mga baligya sa mga kauban nga doktor.
1: Ah, okay. So ila to mga pre-love, no, nga mga clothes, Doc.
0: Yes. Oh, okay. Pre-love clothes.
1: Barato na po Doc, medyo barato na po.
0: Stuff toys o unsa pa yung mga gamit.
1: Medyo barato Doc or mahal
0: depende,
1: dyan?
0: Depende. Kaya ang doktor may mag-price sa ilang ang kuhan.
1: Kaya na po dahil yun. Kaya na kay mga doctors.
0: Pero naman po yung panigod ito nga, mga gown na yun, ng mga kuhan. So,
1: okay.
0: Nindot po ito, ka-size po ito ni mo, okay po kayo. Mga akong anak, nakapili, ganito siyang murag jacket. At
1: ay, wow. Okay, nice po kayo na, no? So, dili lang ingon nga kuhan Doc ba, at least, sa ilang ipamalit, maulian na po sila, makapalit na po sila laglain, bahala raog medyo naubos-ubos ang presyo. Pero wala agad siya ingon nga na kuan ba na wasted ng ilang kwarta adto. Kay naulian naman po sila daw gamay

0: Pero ina na Dok, no, maayo po na siya nga advice. Pwede na to na i-advise sa atong mga suking tigpaminaw din na Dok, pasi na asladaghan ng mga sanina. Pwede na, no, mga pre-love, pre-owned ninyo ng mga sanina. Oh, pwede po niyo ibuhaton para at least na atay mga sinintabo po, no? Mm. Napagiday lang ni paapas Dok Choi. Dito mo message ha, gikan ni Ma'am Caprick sa imo ani siya nga Dok Choi. Hi Dok. Hi Dok Choi. Now pa jud kanako na search sa kadugay nako og utingkay aning messenger. Oh, hehe, gidaw. Your avid listener diri sa Ubay, or regards kang Buttercup, or God bless.
1: Yes, ah, thank you kayo, Caprick, ma'am. Ha? Amo raning silingan sa Ubay, no?
0: Na.
1: Pulangko, yeah. I think Ubay Pulangko ni ma'am, no? Pulangko hanon kay ni si ma'am. Thank you kayo, ma'am. O ginaot untang magsikag paminaw sa amua, di mo mapul ano? Haron, dili mi wala ang trabaho.
0: Padayon na tong programa, no? Dinhi sa kahanginan. Okay, so mapasalamaton po kay ta ni Kuya Franz, no? Agi aning iya ang tulumanon karon, no?
1: Yeah, isabi ani sa ako ang kuan, ma'am, dream sa unang panahon, no, as doctor or kuan pa ko atong time training pa ko sa ako ang family medicine, no?
0: Natuman jud dok ang
1: yes,
0: imo ang
1: pangarap. Yes, akong ganahan actually sa unang murag na ako kanabitang write up sa isa ka weekly magazine, no? Uh-huh. Na matoy sa una mangod kana mga Reader's Digest. Uh-huh. Dayon natoy katong prevention. Kanto'y book ng prevention nga more siya Reader's Digest gihapon nga more on health lang siya.
0: Okay,
1: yeah, so naga-write ko dito sa una. So, huwag ka ng mga sulat. Ito, anang positive feedback po. Ako po, nag-positive feedback sa ilang mga content, sa ilang kanang murag mini magazine ba.
0: Mm-hmm.
1: Nga karon lahi pa ng plano ni Lord, no? Ang iyang plan is more on sa radio, sa tano. Mm-hmm. Dito po ang ato ang way to help, no? So, lahi ang plan ni Lord, lahi po itong ako ang gidream sa una. Pero syempre mas
0: nindot
1: tingin ani kay di na ko kinanglan nga magsulat. Suwat pa.
0: Correct.
1: Marag on air, direct, spontaneous, no?
0: Ana.
1: So, kabalo dyan mo di ani nga kami. Wala dyan may script, no? So, magdepende mi sa inyong mga messages. So, muna nga pag-message mo, haron naapod tayo mga lain-laing topic di ani sa atong program.
0: Lagi dok, lami ijud kayo, no? So, mo to, no? Gi-invite mo tanan, giauha, gitawagan mo, gipanawagan. Nga kung naamoy mga messages, mo to sa atong hotline 0909-3048-924 o sa kang Dok Choi nga messenger, no? So, diri, basa gyapon tagikan sa kang Dok Choi nga messenger, ang ato ang text, ato ang nag-message, ang ato ang messenger texter, kasi Sir Don Don, ayun siya, hello Dok Choi, good noon with heart, ha? Ang utanaon ta ako about sa ako ang papa nga 78 years old na siya, may ubuman good siya, pila na kabulan unsay usahay mulurang ang ubo usahay mugara dili man jud siya muundang og guna or dampa sa amo ang uma bisan among tambagan nga mga anak masuko noon maong gusto unta namo mabalaan kung unsay pwede nagamot mainom niya dok salamat. Ah, okay, kun dali medyo problema da ini si tatay.
1: No,
0: papa nila 78 years old naman good unya. Wala siya do kubihan
1: actually,
0: kayo.
1: Actually, ana gina atong katiguangan, no. Kanang bisla ganahan mo undang og trabaho kay murag maluya sila kung wala sila yung trabaho.
0: Uh-huh.
1: And siguro kung farmer ka, sayangan kasi mo mga tanom, sayangan ka sa opportunity, sayangan ka sa yuta, no? Ay magyuma og siyempre, naanad sila nga naslay harvest, ka-income sila diyan na, no? Kay, ang uban mayroon natong idaran po is usually di sila magsalig sa ilang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Kay, nag-think na po sila nga na po ito yung mga own family.
0: Kana.
1: Inana. So, but kita as children, siyempre, nalata sa stage ng adulthood, nga mutambag na ta, or mo pangasaba na ta sa atong parents, usahay, kay dili na lagi sakto, no? Inana sa ato ang thinking, no? So, regarding anang mga chronic cough, no, na ay mga lahi-lahing klase nga diagnosis, ana, no? Or possible nga problema, no? Pwede na siya smoker's cough, which is very common sa mga manigarilyo. Agi sa dry kay lang tutunlan, inana, no? pwede po na siya allergic bronchitis, no? So, sayang ingon nga, sige, guma, basin sa mga dapaw, sa mga abog, no? Or even sa mga chemicals, sige, pang spray, nana, no? Di na ma-trigger ang iya nga ubo, no? Kanang itawag na itong allergic bronchitis, no? So, siguro, mas maayo ilang palitan og mask, ilang papa, haron, dili kanya malanghap ang mga abog, mga unsa pa lang mga pollens or kanang mga chemicals nga gamiton niya sa pag-uma or pag-farming, no? And then the next is very common sa atoang country ang kanang pulmonary tuberculosis, no? Sama sa akong gingon sa akong mga pasyente nga dili ta angay na maulaw kay halos tanang pamilya na experience nga nag-TB sa ilaang kauban sa pamilya, no? Even ako sa akong family na po yung mga history of TB sa ubang miyembro sa among pamilya sa una nga nisik pud mi og treatment, no? Pwede ninyo option kung di jud mo ganahan mo do sa center kay bisan kay chismosa usahay. Uy, hala si Kuan. Ana bitaw? Hala, positive din niyo yung Kuan. If ever inana mga patient nga dili mo gusto nga muadto sa health center, option dyan na ninyo nga maingon pud mo sa inyong pasyente. Maingon mo sa inyong doctor nga, "Dok, resitahin na lang ko." No? Na may ubang pasyente nga inana nga, "Dok, resitahin na lang ko." Do naman gyud tay obligasyon as doctors, no, nga giawhag yud mi sa DOH na kung na yung mga cases of TB is kinahanglan i-refer sa ilaa, no. Actually gina case kuan gina nila kanang gina monitor, no, ang mga kaso, and then naman guy libre nga tambal, no. So the whole 6 months tagaan kag libre nga tambal sa DOH, no. Usahay depende na sa bidding katong mga barato nga nakadaog or katong mga quality nga nakadaog. Depende yun na kung kinsay na mahala sa DOH karon, pero ang importante ay na libre ang tambal sa TB. Pero na ko yung mga uban nga mga pasyente, Ma'am Jess, Ma'am Buttercup,
0: yes,
1: no?
0: Yes, doc.
1: Nga mayon sila nga wala sila naangay sa gikan sa center daw kay mabandag ko kayo ang ibang sakit daw sa tiya nila. So muna nga usahay mo reseta po go, no, do makain ko nga, "Sir, pwede raw gyud biya unta ni mo kwaon as libre." Pero kung ba ay di namiganahan mo ato sa center dog or kapoy mi or kanang di miganahan maistoryahan inana bitaw di,
0: yes,
1: siya maganahan machismis inana, no. So usahay stigma man gyud gyapon na, no, usahay sa ato ang thinking, no. So nga ilahi na ilang kuan kan anan, no, kana bang murag magpalayo na ang membro sa pamilya. Dili biya kay kung 14 days na siya nakainom sa tambal, actually dili na siya makatakod. Basta dili lang po katong TB nga resistant, no. So muna nga after 2 months magsubmit na mo og plema, then tanaw na pod kung wala ba. So usually kung wala na siya sa plema, dili na siya mugawa sa iya ang air droplets, no. So dili na siya makatakod ining kuan kay ining ubo niya, wala naman to. So naaman sa ilalom na, or napatay na ang kagaw, no. Pero syempre na instances nga naluya lang. So muna nga 6 months yun taman minimum. Pwede kita mo increase og 1 year kapin, depende sa klase nga TB, no, kung extensive na kay siya. So muna siya isa po na siya. So makuha nato ng diagnosis kung magpa-examine tag plema, magpa-x-ray ta, no? Just to make sure, especially sa mga elderly nga ubos ng resistensya, tayong giubo-ubo, so dali matakdan, no? Labi na katong kusog magtagay-tagay diha nga isara ka baso ang ituyok-tuyok ninyo. Isa gyud na siya sa reason usahay nga magtakot-takot ang TB sa mga silingan, no? Or sa balay nga kanang kulang kaayog ventilation, so inig-ubo, gatuyok ra ng air droplets, so matakdan ang ubang membro sa pamilya. The next is, pwede na siya nga na siya'y COPD, no? So, pwede na siya kanang chronic nga manigarilyo sa una, nga nanay COPD, or pwede gyud po na siya kanang itawag na ito bitaw o kuan, ma'am, asthma or hubak.
0: Okay, Jo.
1: So, nagyan na siya yung mga ubo-ubo from time to time. Labi na ma-expose sa mga pollens, sa kanang mga dapaw, karaingon nila sa iyang papa. So, ideally, kung inani, pwede gini sila magpa-check up sa akua kung taga-duol ni sila sa akua, no? Pero kung layo mang gani mo, niya inaanay inyong mga symptoms, sa nearest ninyo nga doktor, diyan na sa inyong health center, or diyan na sa inyong area, basin na ay family med, or naa internal medicine, so pwede jud kaayo.
0: Alright, so thank you kaayo na Dr. Choi. No, so sir, nadungog ni mo ang tambag ni Dr. Choi para sa imong papa. Thank you kaayo sa tanan mga nag-join, nag-message sa ato ang messenger sa Dr. Choi at sa atong hotline. No, then nakabsa na po ta sa atong oras. Then hangtod na po ta sa sunod nga episode. Magkita-kita na po ta mga kahigalaan. No, sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, na always magpahinomdom ka na itong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
1: Yes, o gani si Dr. Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy. Maayong adlaw, mga pinaga. Today's topic is nature's daily medicine. Ang pagkaayo pinaagi sa mga prutas o mga gulay. Sa unsang paagi, atong i-explore nga sa unsang paagi nga ang matag-adlaw nga pagkaon gikan sa nature or makinaihan, makapalig-on sa atong lawas, makapaboost sa energy, o makapa-prevent, no? Malikay ta sa mga chronic disease sama sa hypertension, heart disease, diabetes, arthritis, cancer o uban pa. Ang modern research nagpadayon gyud sa pagtuon nga kun unsay ginagamit sa mga traditional healers kani atong makatigulangan sa una ba. Unsa ilahang ginagamit nga epektibo gyud kaayo nakatabang silang community dugay ng panahon nga gigamit gi-observe labi na kining prutas ug mga gulay gitawag diay ni sila karon sumala sa modern research mga buhi nga mga medisina. Tungod kay ang gulay ug ang prutas na ni sila'y mga vitamins and minerals nga mo fuel sa matag reaction sa atong selula, sa atong lawas, sa ato pa dili makafunction pag-ayo ang atong mga selula kung wala tay insakto pod o dili balanse, dili sufisyente ang mga bitamina ug mga minerales nga atong kaunon matag adlaw. Mao na din atong tun-an kung di na to mapalit kining klase nga mga gulay at tungod sa kamahal unsa ang mga alternative nga pamaagi nga ang iyang sustansya makuha gihapon nimo labi na kung naakay sakit unsay dapat nimo kaunon o unsay dapat nimong likayan. Ang mga gulay ug prutas na po ni sila gitawag phytonutrients mga pinangga. Ang phytonutrients timan e, mao ni sila ang mo-neutralize sa mga toxins ug mo-reduce sa inflammation. Kung naakay grabing toxin sa lawas, naakay mga grabing pagpanghubag, inflammation, gawas ug sa sulod, then kailangan natog phytonutrients. How about yung natural fiber? Ang natural fiber mga pinangga, mao ni siya ang mo-support sa healthy digestion and circulation. So kung walay insaktong natural nga mga fiber ang atong gipangaon, puro na lang polished, puro na lang refined, wala gitong mga fiber niya.

0: So, dili ta makalibang kada adlaw. Unya may bawaan man nimo na nga kulang imong paglibang kay baho gyud ang imong utot pinanga. So kana palang daan pagbaho ang imong utot, diha mo taas ang imong inflammation sa imong lawas og modaghan ang hugaw sa imong dugo. So diha magsugod ang sakit. Ang 2023 nga study sa Philippine Journal of Nutrition and Dietetics, ilang nakita nga ang mga hamtong or mga adults nga nagkakaon og 5 servings of fruits and vegetables kada adlaw, naa silay kusgan nga immune system. Mas baba ang ilahang kolesterol og mas nindot ang ilahang blood pressure kaysa wala magkaon og 5 servings of fruits and vegetables daily. Moingon gani ta og 5 servings a day of fruits and vegetables. But pasabot, pwede ka mukaon og duha ka prutas ngayong adlawa, at least na adyo kay duha ka prutas og naapukay tulo o di mobos tulo ka klaseng gulay matag adlaw. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag gabi or sa dayon tulog o sa ka-plant-based formula nga gidesign, pagtabang, pagpababa o pagpabalik sa balanse sa tuang mga stress hormone. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural adaptogen and anti-inflammatory nga mapakalma sa itong mga nervous system, lowers cortisol, and supports liver detox. Timan-an yun na ito ha, labi na sa mga stress kayo, kulag tulog, unya, maglisod ang tulog, daghang gibati sa lawas, bugat ang dughan, bugat ang abaga, nagalabad ang ulo, nagkabuhi-kabuhi, labi na kanabitaw nag-hyperacidity, usa na sa mga ilhanan nga na-stress ka na. O kailangan po nimo ang pag-liver detox. Ang imuhang atay, imuhang i-detox na siya. Tungod kay panahon dahil ma-stress sa mga pinanggano, ang atuang metabolism, dili kay mo gana, tungod kay ang T3 na to, no? Sa usa sa mga hormones to ang thyroid, dili siya mo gana kaayo. Pag di na siya mo gana, tungod sa stress, mao na siya nga daghang maapektahan. This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Kini
4: ang FMR.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Pag-ong Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan. Sa

0: A Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
7: Introducing Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
8: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at ininom ko rin po ang iyak sa Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po na kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo. Sa tulong po ng Makabuhay plant, ginger, malunggay at shitaba na isa sa mga ingredients po ng iyak sa Makabuhay capsule na nakakatulong upang i-boost ang circulation at cellular activity. Dagdag pa dito ang iyak sa Makabuhay black coffee na may adaptogen properties tulad po ng ginseng at nutrients mula sa spirulina at mangustin na nagpapalakas mismo ng energy at immune system. Para sa mga ganitong klaseng uri also ng kondisyon, hindi lamang kay Ma'am Lorna, congratulations po, no? Magsimula po kayong uminom po katulad po ng ginawa ni Ma'am Lorna, iyak sa Makabuhay capsule 1 to 2 capsule 2 times a day bago po kumain. And of course, iyak sa Makabuhay black coffee 1 sachet every morning. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. Ako po si Juanito from Butuan City. Na-stroke po ako ng 2 buwan na nakalipas. Sabi po ng doktor, CNS stroke daw po ito. CNS ha? Ngayon po, nahihirapan po akong kumilos. Parang mabigat po ang isang side ng aking katawan at mabilis po ako napapagod. Ano po ba ang pwede kong dapat kong gawin para bumilis po yung recovery ko maliban sa physical therapy na ginagawa ko? Una-una sa lahat po mga kamakabuhay, ang CNS stroke, ito ay isang uri po ng stroke na naaapektuhan mismo ang central nervous system. Ibig sabihin, may 2 klase kasi ng stroke po mga kamakabuhay na posibleng nagkakaroon ng bara o yung tinatawag natin ischemic o yung pagputok mismo ng ugat, yung tinatawag na hemorrhagic stroke mismo, particularly sa utak. Dahil dito naaapektuhan mismo ang daloy po ng dugo at oxygen, kaya namamatay o nasisira po ang ilang brain cells. Ito yung dahilan kung bakit mabigat po ang pakiramdam at nahihirapan po kayong gumalaw sa araw-araw. Take note, ang pinaka main goal po natin dito na ibaba po ang chances ng panibagong stroke. Isa sa mga pinaka-importante dito ang ayusin ang blood circulation. Dapat kailangan maghanap din tayo na makakatulong po sa pag-repair po ng ating brain cells. Kumain po ng mga heart-friendly diet like gulay, prutas, isda, and whole grains. Iwasan po ang alat at matatabang pagkain. Regular na light exercise, malaking tulong po ito. Kasabay po dito ang physical rehabilitation. Mag-manage ng blood pressure at cholesterol. Importante po yun. Now, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ang EXL Makabuhay capsule kasi meron turmeric at ginger na napakayaman sa anti-inflammatory properties na nakakatulong po sa blood circulation, may garlic pa, no, at cinnamon para sa healthy cholesterol at even sa pag-control ng blood pressure. Ang EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina para sa karagdagang enerhiya at cellular repair at mangustin at guyabanupa para sa antioxidant protection. Kung titingnan po natin scientific basis po nito, chronic inflammation and oxidative stress, ito yung nagpapalala po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa EXL Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinusuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay black coffee naman 1 sachet in the morning. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung 2 major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng 2 EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
11: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
14: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar, natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoo. Kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa
3: Mungkayo, Davao de Oro,
2: Uno Pharmacy,
3: Daklan Pharmacy,
2: Mother Teresa's Pharmacy,
3: Farmacia Anora,
2: Wise Card Pharmacy,
3: Northern Drug,
2: Maxi Pharmacy,
3: ug Vilma Store.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang best sellers. Hugo's Nest Salad Seasoning.

0: 992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong kusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gutukola, cranberry, ug moringa. Power 10.
6: Power 10
5: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
6: Power 10.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news! Alang sa mahiligon sa kape, aniya na ang kapeng makapahealthy na magkatabang pa sa maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang malunggay o chia seeds maayo alang sa atong heart, makapugong sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure o makatabang sa atong atayog kidneys. Plus, makahatag kini sa kalami sa kape na imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pangpatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers.
14: Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets,
15: Back Ribs,
14: Green Soup,
15: Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia,
14: Halo Halo,
15: Cheesy,
14: Tokbokki,
15: Korean Rice Bowls,
14: Bulad Rice,
15: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
14: At marami pang iba.
15: Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
22: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: Han, nalainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka ayo akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unas.
6: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Puruk 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
8: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
8: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega-3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

Gabimes, kung balik ko ng itong cellphone number gamit garon, 0905-047-9954. Live usap kita nga barunggan, udungan tag barunggan, bagigala sa tobag sister radio station sa Dinas sa Tagum City na din na 89.5 FMR Dabnor. Og diha usap sa kinini ang lungsod sa nabunduran. Udungan usap kita nga mabati mga tigbaminaw sa 96.7 FMR Dabaw di Oro. Tumagabanan diyan si Pad, si Tulis, si Jason, inman si akong partner, sparring partner, ganun ay, si Harrison Cirilio din sa studio. Good morning! Yes, good morning. Bailo na muntunan, mga dudog, mga daday. Ano ba niyo ninyo? Doon ay adjustment sa gininiang... Duang diesel o gasolina mga gala garong adlawa. Patuman garong adlawa ang kininiang oil price adjustment. So good karong alas 6, no? So good ron. No, dapat mo adjust na sila. Sa kininiang diesel adjust ni baba og 3.01 pesos tos pesos niyag mo hike na ganini pating tasa mo baba pating gamay payita again sa crude sa kinini ang diesel 3 pesos ang baba kung 3.01 sa gasolina 1.56 per liter ang ginini ang gibaba usa ka piso og 56 centavos. Wala may 50 centavos nun. Samtang sa kerosene may saka og 1.77 per liter ang kerosene ang nisaka. So ang nibaba mangigala ang diesel 3.01 pesos, gasoline 1.56. tingag maya inigsaka niya perting dagu ko perting paita.

sa probinsya sa Bohol, mangigalag itong usag ka mayor dito sa kininiang Duero, no? Nga doon ay kaso. O gani mangigala, no? Gi-issuehan. O arrest warrant o hold departure order ang maong nga mayor. So, ang update garon bagong balita nga duwang nahipos. Gi-dismiss sa Sandigang Bayan 1st Division ang kasong kriminal batok ang ganhi Duero Mayor Bohol, no? Duero Bohol Mayor Al Kadorniga Takulod o Takulad. Tungod ni anak, formal nga gibawi sa korte ang warrant of arrest. Kaya gi-issuehan mo ito sa warrant of arrest, no? O gilibkas ang whole departure order nga naunang gi-issue bato gani agalabot sa maong nga kaso. Kahinumduman mga ka-vibes, nga si Takulod voluntaryong nikanaog sa iyahang pisto isip mayor ni adtong September 16 ng kasamtangan nga tuwing kinihuma nag-issue ang Office of the Ombudsman og desisyon nga gipitsahan atong September 1 kung diin nagmando sa iyahang pagka-dismiss sa serbisyo tungod sa kasong grave misconduct. Okay? Ang iyahang pag

0: Tangtang sa pwesto isip mayor, nagugat ka na mga gabay sa karangkada sa giingong conflict of interest di nakuha sa Altax Construction o sa kinikakumpanya nga gipanag-iya ni Takulad, di ba? Gipanag-iyahan ni Mayor ang mukapin sa 79.33 milyon ka pesos nga mga government infrastructure projects. Lagip na ang river control o rainwater collector system sa lungsod, samtang siya nagalingkod pa isip usa ka mayor sa maong lungsod sa Duero, Bohol. Nga, diba? So, manatong giingon nga even sa barangay, bawal ang mga barangay official magigalang nga makipag-transact. No? Sa kinini ang gobyerno. No? Pananglitan ng kapitan. No? Nasa kagalingong kining construction supply, bawal sa iya, ha? Sama siya yung appeal, maghimog sa dami na maghimog gininggoan. Masag dami, may appeal sa sigini ang bidding. So, si Mayor Dain, mao'y tag-iya sa kinini ang Altax Construction. Kung diin may nakakuha sa kinini ang proyekto nga may kantidad og 79.33 milyon ka pesos mga Exxon. Nasilip siya. Sumalaw sa resolusyon sa Nigang Bayan sa pagbasura sa iyang kasong kriminal, gikansilar na usab ang bail bond nga gibayad ni Takulad. Apan giklaro nga dili kini makaapekto sa posibleng nahibiling mga obligasyon kalabot niini. Sa pagkakaroon, pagkakabayos sa kaarangkada, naghulat na lamang og dugang detalye ang publiko kabahin sa insaktong basihan sa korte sa hingpit nga pag-dismiss sa maong kining kaso. Pagkauman sa pag-step down ni Takulad, niyadong tunga-tunga sa September, formal na nga ni-assume isip bagong mayor sa Duero si Kanhi Vice Mayor Hernes Bahaw. Yawag aplido eh. No? Bahaw, pa maluto.
1: Ay!
0: Luto na pero nabahaw lang din. Yan man din mga apelido dito sa Bohol. Mga bahaw, dalugdog, tukmo, o tamsi. Diba? Kama na dito. Mga duhay lungsod.
1: Ay!
0: Para na ako. Apelido sa mga yung apelido, diba? Tandok.
1: Ay!
0: Mga lumod na dito. Mga palua, mga unggoy. Ada itu mga apeliduhan kanang Bisaya bitu kay ganini ang apelido. Okay. Nay mga nag-text karon din niyo. Sumanin lang mga text. Taga pagtagad. Mayong buntag dudes, ikaduha ni akong number bisan kipad ni. Sumanin. Sa Bung Mips mo din eh. Okay. Good morning, dudes romantiko tandok. Minamidere sa magtuod maa. Please greet James Ray og G-Boy. Aglanog-lanog ka din samtang nga pime 101.9 ang among ginapaminaw. Salamat. Hello dudes, unsay pwede inumon nga vitamin sa 50 na pataas ang edad? Naingon naman ang tag doktor ani.
1: Ayaw!
0: 50 pataas? Sud na masulti, tana. Kaon lang gulay, daghan? Prutas, no? So, di ba ta doktor? Lisod, no? Lisod na mingon. Pero sa ko na ibalan lang, sa ko alang ni murag B12, vitamin B12, no? Kana B12. Oh, para na sa mga 50 pataas. Gulay lang, frutas. Regular ang pag-inom sa tubig, no? Maraman na ako, gulay, frutas. Naman diyan, dagan na kay doktor na istorya sa una. Kung gusto gigag vitamins, no? Naana sa daghana sa mga prutas o ginini ang gulay. Okay? Makuha na to mga kabimes. Hello dudes, unsa may Lotto results? Paabot me. Okay, nagpaabot gani sila sa Lotto results. Mabatay oras. Okay, 15 minutos managalabay ang tagna sa Losayas. Okay, itong Lotto result, itong ihato din na ganin niyo. Okay, sa tuang Grand Lotto 655 kagabi, 9 PM, October 12. Nga dunay jackpot prize nga 265,501,153.97 pesos. Niya nga itong winning combinations in any order or in any combinations, number 5, number 41, number 23, number 28, number 20, ug number 51. Again, 05, 41, 23, 28, 20, ug 51, ha. Migaloto, 645, dunay jackpot prize nga 105,814,037.52 pesos. Number winning combination ang exact order lang yapon. Number 3, 22, 44, 13, 9, 39, og 11. Again, 03, 22, 44, 13, 39, og number 11. Sartres, Lotto, 9 p.m. 4, 7, 6. Again, Sartres, 9 p.m. 4, 7, 6. Easy to Lotto, 0122, in exact order. Again, 0122.
1: Good morning!
0: Good morning sa 4-digit, 9 PM result, in exact order, 0809. Again, sa doang 4-digit, 0809. Betin minutes na mga kabayos kapamilya, garangkada humana galagubo ang tagna sa Alasay sa Bundang. Daway paglangan gikan sa FMR Network News Center, ania na ang mga nagunang nagbagabagan at mga magabalita arang sa tuang arangkada balita sa Bundang. Una sa luhan sa tuang magabalita sa balitang lokal, mag-live-in sikop 3.5 million shabu sakpan.
1: Arangkada, arangkada.
0: Magtiayon gipunggit sa naglumba og bao-bao.
1: Arangkada, arangkada.
0: Aligasyong drug pusher dakpan sa Panabo, kapin 100,000 shabu nakuha.

0: Driver sa road rage sa Davao City, patanggalan og lisensya sa LTO. Aragada. O grade 10, gikulanta sulod sa tunghaan, pamilya ni Singgit sa Hustisya. Aragada. Headline sa balitang regional media man, gipusil patay sa Albay. Aragada. Balitang nasyonal, matod ni BBM, alegasyong China funding sa mga Duterte, dakong hulga sa nasud. Aragada. Aron pundong tubig, inig-il ninyo, mga Pinoy, giawhag ni BBM, mamalit og balde. Aragada. Propiedad sa mga Duterte, giimbestigahan sa NBI. Aragada. Og amahan sa suspek sa banga school shooting, gikasuhan na. Aragada. Sa duang international news, sa kayan na unload sa Africa, 139 patay. Aragada. Balitang paugnat sa kusog, Alex Yala lukapa sa Wuhan Open. Sa tuwang balitang subis, Julie de Belen, kahilakon sa bas sa mga netizens. Aragada. Og sa tuwang kahimtang sa panahon, padayon ang pagmonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility sa usa ka tropical depression. Aragada. Agarangkada gabayos ka pamilya, mga katong headlines sa itong mga balita o garon sa itong mga detalye o nasa detalyeng kahimtang sa panahon.
1: Aragada Barangita Weather Update.
0: Apektado garong adlaw sa northeasterly wind flow ang extreme northern Luzon. Samtang ang easterly usab ang maoy magdala og epekto sa nahabiling bahin sa Luzon og sa sidlakang bahin sa Visayas. Samtang tropical depression ang pabiling ginamonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Sa gilayon nga 2,970 kilometers sa sidlakan sa Central Luzon. Kadunay kasamtang ang gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour. Duol sa sentro og paghaguros nga mabot sa 70 kilometers per hour. Samtang nagalihog kini sa west and northwestward sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Makasinati og pagpangdag-om nga kalangitan nga dunay katag-katag nga pag-ulan, pagpadalugdog, pagpanggidlat sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon og ang mimarupa tungod sa easterlies. Samtang sa Metro Manila, guban pang bahin sa nasun. Adunaw sa mga panalagsang pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Og din sa duha sa Davao Region, nagilauman ang katakatak hangtod sa panalagsang pag-ulan. Adunay pagpangidla tungod sa Intertropical Convergence Zone, kung ITCZ. Diyan gilauman nga magagikan sa habagatang kasagpan nga bahin ngadto sa habagatang sidlakan nga hangin. Dungan ang kasarangan nga pagbalud nga maabot og 0.6 ang gitas-on hangtod 1.8 meters. Kung asa gilauman, kaganinam na o gilauman ang temperatura karong adlaw nga naa sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang adlaw ni Subang kaganang alas 5.27 sa buntag og ginagilauman mo sa hapon niya ang alas 5.31 sa hapon. Og garon sa detalye sa balitang lokal. Kapin 3.5 million pesos gikantidad sa gituang illegal nga druga ang nasagmit gikan sa mag-live-in partner dito sa lungsod sa Compostela, Davao de Oro ni adtong Sabado. Sumala sa Compostela PNP ang mga suspek na ilang sila Inteng 39 o Janice 37 anyos nga magresidente sa Purok 16, Barangay San Miguel, Compostela. Nagpan ang mga suspek nga gilusad sa bike bus operation sa nasampit nga lugar alas 5:18 sa hapon human gibaligyan og 7,000 pesos nga kandidat sa Cebu ang undercover agent. Nasagmit gikan kanila ang ginitibok ang 517 grams nga Cebu balor 3,315,800 pesos. Mga drug para paranalaga sa gubahan pang mga bike bus money. Tanggong sa silda ang mga suspek kinsa nagatubang og kasong paglapas sa Anti-Drugs Act. Grade 10, nagsinggit karon og justisya ang pamilya sa usa ka estudyante sa Marber National High School, Barangay Marber, Bansalan, Davao del Sur. O man kinigingong gikulanta sulod sa classroom nitong October 9, 2026. Nasairan nga base sa video ng ilang nadawan. Gitabangan gini o gabira sa iyang mga classmate nga na sa upad ng mga individual. Then nangatangtang pa ang buhok sa biktima. Sa karon, nagipailaw ang biktima sa CT scan tungod nagsuka na kini ng labing kabalaka sa pamilya. Grabe na gini mga estudyante karon, no? Maragwa na gini mamao, no? Kung dili, mamusil sa eskwilahan, mangbuli sila ang kapwa ng mga estudyante. Samtang sa lain nga bahin, may guwa na karon ang investigasyon sa Land Transportation Office kung LTO 11 mahitungod sa mga pagsupak sa dalan nga nabuhat sa mga driver sa Chevrolet Colorado o Toyota Fortuner nitong September 1 ng tuiga sa Diversion Road, maa-apply over ng siyudad. Base sa impormasyon sa LTO 11, girekomenda na nila ang revocation sa mga lisensya sa mga driver tungod sa dagong pagsupak sa kaluwasan sa kalsada. Dili lang sila ang kaugalingon na panlakip na sa mga motorista nga naglatas sa kalsada. Nasayran nga gipamulta usab ang mga driver og 2,000 pesos alang sa reckless driving og laing 2,000 pesos alang sa road rage. Samtang nasayran nga ang pinal nga desisyon sa revocation sa mga lisensya sa mga drivers ana-ana gitugyan sa Office of the Land o Office of the Secretary sa Land Transportation Office. Dugang sa balitang lokal na pugnit o samdan ang usa ka misis o gagiyang bana dihang matud pa na punggit sa naglumbaanay sa mga baobao dito sa Mati City, Davao Oriental niyadong Sabado. May apila karon ng biktima nga si Kimberly Tumada ngadto sa baobao nga nakabangga ganiya og sa iyang bana nga musurinder o gatubangon ang tulubagon. Sumala pa nga naitabo ang insidente dito sa Magsaysay, Barangay Central, pasado alas 10 sa gabi, dihang patabok sa highway ang magdiayon sakay sa motorsiklo nga gi-driban sa hangabana. Gingong kaso o kusog. Gingong kusog ang dagan sa mga baobaw. Hinungdan nga nasaghiran ang motor nga merisulta sa disgrasya o pagkasamad sa mga biktima. Patapos ang detalye sa balitang lokal. Dakpan ang usa ka lalaki human nakuha ang subura sa 102,000 pesos nga kandidat sa gituang Cebu dito sa Panabo City, Davao del Norte kagahapon. Sumala sa Panabo City PNP, wala kapalag ang suspek na si alias John diyang gidakop human na palitan og Cebu sa nagpailang buyer dito sa Purok Dakudao Extension, Barangay JP Laurel, pasado alas 10 sa buntag sa Panabo City. Ihanggi kapkapan na recover sa mga duridad o ginatibok ang 15.01 grams sa idudahang Cebu gikan sa posisyon ni John nga dunay street value nga 102,000 pesos. Balitang regional patay ang usa ka sakop sa media. Human gipusil dito sa lungsod sa Daraga, Albay kagahapon. Biktima gila sa Bicol Police Regional Office nga si Adrian Golden Boy Luterte. Hamtong og reporter sa TV online media outlet nga RB News Television nga nagabase sa Albay. Sumala sa mga awtoridad ay tabo ang insidente samtang ang biktima na sa iyaha nga bakery dito sa lungsod sa Daraga pasado alas 4 sa hapon. Paspas ng misibat na mga suspek nga nagamotorsiklo. Nadala pa sa ospital ang usag ka social media man. Apan namatay kini kapin oras human ang insidente. Ugot nga gikundina sa mga sakop sa social media sa Bicol ang insidente dungan sa pagsinggit og hustisya. So dili kini sa ingon nga katong media man nga mainstream. Diba? May nga mga tag mainstream sa maning FMR. Oh, kung sa radio mga FMR kada mga radio stations ba? Mga local radio stations sinyo ang dapat man ay mga mainstream. Diba? O sa television man ang mga GMA ana. Pero kung online na gining gigamit, di ba matawag na mainstream media? Ang tawag nyo na social media. Media gapon mo. Pero social media. Kay reporter mo ko na eh. Reporter man di ay nang ipusel matod pa sa usa ka TV online. Oh, TV online outlet. No? So online. Dili pareha aning nata sa on-air ba? So sa online meaning sa social media siya nga reporter television sa social media. So mahawag ni siya mga kabibes o gining social o vlogger sa ka vlogger. Mao katong naglangkob sa kinatibuk-an sa tuang balitang lokal o balitang nasyonal. Sa tuon niya ang pagbalik atong detalye sa balitang national, international, balitang sports o balitang showbiz human lamang sa pipila na itong mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Diminador B.O.K. Senior sa Nusay Trail, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala kayo, kalawin sa kinon, mawala kayo. Munang bintin, yan ako nainom, kadadla yung frenom. Kaysa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, jowa, may bundle para sa'yo! May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian! At ang pizza, bongga sa toppings! Creamy, cheesy at loaded sa sarap! Try the creamy spinach dip topping sa bongga, hallelujah, mozzarella, all meat at marami pang flavors. At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualifying buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Erectus Street or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya, sana all Angel's Pizza.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

Halos mga gabarbs, karangkada kapamilya dito naglangkob ang ginitibugan sa tuwang karangkada balita sa Buntag. Sa adlaw kita garoon ng Martes, petsa 13 na sa bulan sa Oktubre 2026. Ikan sa ginitibugan ang pwersa sa FMR Network News Center, kaoba nakuha mo ang news writer Princeton Lim. Ako magawa ng technical production staff si Jason, si Patsog, si Tulet. Oga sa kuwang sparring partner din sa studio si Harrison Cirilio. Kauban nga mo ang station manager Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon pag magbinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyu o mga nagunang mga balita. Magbuntag sa makausa Davao Region, Tibuok, Mindanao. Mabuhay, Pilipinas!

Yes, kembali ke Moraga Paminal, sa favorite music radio FMR 101.9. Dini sa nagbangyan sa Dabaw. Ato na ginuton mga galang, nabiling 13 minutos sa tuwang pagbanag-banuban karon sa tuwang programang Arangada sa Bundang. Ay kalimot dud sa romantiko tandok lang yapon ang ginugubos ng alagad sa ganginan. Sa ganunay malagaron na itong cellphone number sa makausa. Sa mga late tuners, 09-05-047-9954. Aminaw na karon, ako ang amigo kung pinalanggang kunsyal, Linas Tagum. Tagum City mga gala, no? Agong buudan og amigo nga konsehal naglanog-lanog garon. Uban siyahang Chief of Staff diya si Ma'am Joy Garcia, ma'am. May buntag ni Ma'am Joy Garcia. Og siyempre mga gala, no? Ni konsehal Uloy Ong. Buudan ni Gabada. Usan eh, nga gipili, nga konsyal, Linas Tagum, ito nagkalabay ang eleksyon, magigalag, nakita nila. Abisan to, rugo pa sa kaservisyo ito mga panahon na, pero nakita niya ang kiniseryoso. No, batanon pa. Labay edad na eh? 30? Mga 30. Batanon, mga 30 niya siya, bata pa, batanon pa. No? Dako kay katabang sa kininiyang syudad sa Tagum. So nakita ganoon sa mga katawang sa Tagum, nga dako good siyang nabuhat, magigala. No? Base sa iyahang gihuptan, nga kininiyang komitiba. So sa tuwang nasairan nga ang iyang ginapakusgan karon ang suporta sa mga batang adunay special nga paginahanglan. No? Yadong gani niyatong Hunyo 20 nining tuig ha. Mitabang si Konsyal Uloy Ong sa usa ka art workshop activity for children with special needs. Nga gipahigayon sa City Hall Atrium diha sa siyudad sa Tagum. Og sumala sa balita, mihatag siya og gininiang dako nga gininiang suporta sa mga kalihugan mga gabaibs. Ikaduha ang pag-apil niya sa mga programa alang sa kabatanunan, no? Katong nagkalamay sa to katong 3rd Tagum City Career Expo 2026. Diin kapin sa 1,000 ka mga senior high school students ang mitambong sa unang adlaw. Ang maong kalihugan magigsoon nagdumong sa paghatag og impormasyon bahin sa mga kurso, trabaho, oportunidad human sa senior high school, di ba? Human kag senior high school tagaan kag kanang panahon nga magkatrabaho, no? So, trabaho isip membro sa konsehyo ang iyang opisina gabahin sa gunyang panglungsod. Nga dunay papel mga igsoon sa paghimo og lokal nga mga ordinansa, pag-aprobar sa mga resolusyon, pag-dumala sa mga butang nga may kalabutan sa panginhanglan dinha sa siyudad sa Tagum. Okay? Una sa performance wise isip usak ka bagitong konsehal dinha sa Tagum, no? Mga ordinansa og resolusyon nga siya mismo ang nag-utor o co-utor magigsoon, di ba? Mga proyekto sa barangay, sama sa infrastruktura, panglawas, edukasyon o tabang sa mga kabus. Huwag ginaiyahang guan, huwag ginaiyahang dali sa makatabang ito sa tumagigsoon ng mga kabus, no? Mga programa, no? Nagipunduhan o gipasagdahan sa iyahang opisina magigsoon, di ba? Magbundag, di ba? Salamat sa pagpaminaw. Konsehal Uloy Ong ang masamong ni former board member Robert Titiso. Ingon si former board titi nga sa una ako'y tigtabon og habol sa kung anak karon si Konsehal Uloy Ong na mao'y

Hapit na gyud mahuman ang kining multipurpose gym diha sa may New Corellia. Mga taga New Corellia, no? Lipay kayo. No, mahataga na gyud ang mga residente sa usa ka barangay din sa New Corellia, Davao del Norte, ilahang gihandom nga multipurpose gym. Kinuman padayon ang pagtrabaho sa maong pasilidad diha sa may barangay San Jose. No? Kanong na-materialize na magigalang ng maong gym, kana pinagi sa inisiyatiba sa buhatan sa tungunang kongresman sa unang distrito sa Davao del Norte, de Carlo Uyoy, sa pakig-alayon sa Department of Public Works and Highways. Sumala pang gipaspasan ang pagtukod sa maong multipurpose building. Human ang groundbreaking ni ini nito lamang Hunyo ni karon hapit na mahuman. No? Gawas sa congressional ug national office, lakip sa mitabang sa maong proyekto may gala ang probinsya ug ang New Corellia local government unit ug mismo ang barangay diha sa San Jose, mismo sa barangay sa New Corellia, Davao del Norte. Pero kana magigala inisiyatiba na gisungkit na sa duang nanong na-materialize na nga maong gini ang proyekto kay gisungkit na dito sa tungbatanong congressman. No? Gihangyo niya nga kung pwede kay maong ang kanang usas sa mga nagunang mulo sa mga katawhan labi na sa mga kabatanunan wala sila ay kanang multipurpose gym. Okay? So di lang ka na magigala, daghan pa kayong mga plano ang atong congressman, di na. Dina sa Tagum City. Napay mga wapapod ma basketbolan nga pamabutang nga gym sa siya mga plano. Kung pabilin sa mga gala nga itong ibutang dina sa Pwesto isip congressman sa unang distrito dina sa Davao del Norte. Basta sa tag mga text, Unyang Alas City. Eh, gilimot mo, pulis si Kid Libunaw para sa programang Labo-Labo. Hello, Dodds. Mayang buntag. Ano sa manghatag og bugas sa Barangay San Miguel, katong tag 10 kilos? Kay base na amin trabaho, dili mi makakuha. Di mo kakuha, pwede man niyo ipakuha og lain na membro sa inyohang pamilya. Kung di gud mo kakuha, kung namo importante nga lagaw, wala pa'y exact yun nga date, no? Nga distribution of price dina sa barangay San Miguel. Ubang mga barangay sa Tagum, sige nagsukod, no? Pila nagkalibo manggigalang ng mga pamilya na tagaan. Pero dina sa barangay San Miguel, basin lang ha, karong Sabado, ato lang po nang i-announce, pahibalo sa inyong mga community workers, sa inyong mga purok leaders nga magpahibalo nga mo na gyud ang sakto na date sa pagkakaroon nila pa. Okay? So, tagaan tanang mga pamilya base sa nasinsos, na profiling ng mga pamilya na nagingon nga, o katong wala malista dods, namagay usahay nga namagay yung nana nga mga panghitabo nga nay walay pamilya tungod kay pagsinsos dito sa taga barangay ba taga PSA ba usapay gibasihan di ba wala dito kay narbaho so wala mapis sa listahan nga makadawat og 10 kilos nga bugas budget gikan sa national bagigala sa pagigalayon dinhi sa local fund dinhi sa tuang o dinha sa siyudad sa Tagum. Dali ra na ilista ang inyong pangalan kung taga barangay San Miguel, Tagum City ka. Kintay ikaw ang head of the family. Example, Kid Libunaw, head of the family. Then butang yung mga members nimo sa imuhang pamilya. Okay? Butang yung mga members nimo. Okay? Ana lang, ihatag sa kuha. Ana ako sa barangay hall sa barangay San Miguel. Halos na ako diya kada adlaw nagatambay. Mga taga barangay San Miguel, Tagum City. Ito mga constituents ni mga suking mga tigbaminaw. Ngayon nalang kasimple, no? Aron, no? Ito nang ipasa dito. Dago kayong posibilidad nga makadawat mo.

0: og 10 kilos nga bugas nga pundong gigahin gikan sa national, no? Og sa pagigalayon sa tuang local government unit of Tagum sa liderato sa tuang Mayor Rioy og sa office of the congressman Di Carlo Uyuoy, mga suki mga binating tigpaminaw. Panat ay oras, salamat na lang kayo sa inyong ganun ay paglanog-lanog. Musunod na again, sige libunaw sa programang Labo-Labo from 7 all the way until 8 o'clock in the morning. Dude, sa romantiko tandok, magingon. Walay kapuslan na nagkahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabiling kitang buta. Bye-bye! I love you.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Okay, yes, hello, maayong hapon.
7: Amay nga hapon, did you know?
6: Okay, taga-asa ganun eh, palihog.
7: Sihada, tagbilaran buhol.
6: Tagbilaran buhol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
7: Oh, kusog dyan, DJ.
6: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
7: Oh, nakagamit na ko, DJ, o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffees. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sa ang TL. Ang kupos, good siyang. Wala, napadayon ang yatong ko, DJ. Napasalamat na ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
6: Katong hupong sa Monte El Pela naman to kaadlaw.
7: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
6: Oh, 2 years?
7: Nadaghan ako, daghan akong diin, no, mga, kinabito, mga herbal. So, wala magit siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Ngayon kong halaka, musuhay ka ko ano no? Kaya ito na ibabae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga hinsuway, joke ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika-solpi sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyo. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kaya ako nakaprobe. Ko nga naayo ko, salamat jud sa Ginoo. Kanaan yung pito-pito capsule o pito-pito coffee.
6: Ngalan gani din mo palihog, ma'am?
8: Marilyn Alcacer, DJ.
6: Taga-asa?
8: Watina. San Miguel, Subo de Binsol.
6: Okay, kanunay mo nagpaminaw sa atong tulubanon?
8: Oo, masraman din mo, DJ.
6: Pila edad din mo?
8: 60, DJ.
6: Okay, 60 years old. Minyo na ka na eh.
8: Oo, minyo na.
6: Minyo na. Nakagamit na ka o nakainom na ka pito-pito herbal capsule?
8: Oo, nakainom na.
6: Kung sa may gibati ni mo ka ni Antunay?
8: Kuwan, DJ. Ako, nakakapit sa kasing kasi. Nag-inom ko po, ano. Basta ka pong kape dito, kuwan, pito-pito.
6: Mm-hmm.
8: Sa pong pito-pito nga kape, isa ka box ko ang
6: palit. So, kumusta man imong pag-inom ko ron? Kumusta man imuhang kasing-kasing ni mo?
8: Okay naman.
6: Unsa may pamati na matod ba ni mo sakit ang imuhang kasing-kasing?
8: Hangat.
6: Hangat?
8: Oo, hangat yan. Tapoy.
6: So, nakasulay na po kagpa-check up na eh?
8: Nakasulay mo ka. Isara?
6: Walay alibyo?
8: Huwag naman. Gamay tutambal ako na inom.
6: Huwag yung gamaulian?
8: Nagisting na ito ng pito-pito.
6: Sige. Okay. So okay na yung imong ginhawa ron?
8: Okay na nga po, DJ.
6: Okay, salamat kasi ginom. Padayo lang sa pag-inom na nai every day aron nga malagaan ni imuhang kasing-kasing ni mo aron permanente nga maayo ang imuhang ginhawa. Okay nai ha?
8: Okay.
6: Sige. Nai, unsa may imo ikasulti sa mga igsoon katong dunay gibatis kalawasan? Agdaha sila palihog nai nga mo gamit sa pito-pito capsule o pito-pito Confirmex COVID nai.
8: Kaya na manina ka rin ang pwede na testing na gamit sa pito-pito herbal capsule. Kakaayo po na sa mga sakit na RDG.
6: Okay, sige. Usbong ko pangalan palihog?
8: Maureen Arcasar.
6: Okay, salamat nai. God bless.

0: Kapa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubanon. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

Madyong adlaw sa inyong tanan, mga silingan. Welcome, diri sa to ang pag-uupan dinhi sa programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniog ng Bayan. Shout out sa inyong tanan, mga kahigalaan mula Luzon, Visayas, Mindanao, labi na usap diri sa mga taga Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Adlaw di ay karoon nga Martes. It's a 13 na bulan sa October 2026. Naot ko sa mga taga Mindanao, manaagyod sa Kanunay, sa Kapiskay, Kabaskog, sa Kalawasan. Asa mo dapit na Minaw na mabog Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Provincias Bukidnon, Provincias Cotabato, Davao Region, labi na po diha sa Surigao del Sur o sa Provincias Agusan del Sur. At ang mga probinsya de Rus Mindanao, asa mo dapit na Minaw, magandang araw. Welcome dito sa ito ang Tilumanon. Kasama niyo ang nag-iisang DJ Uniog ng Bayan. Maginaot kita ang inyong Kapiskay o Kabaskog maanaa sa kanunay. Gininausab ang inyong higala, DJ Uniog, makig-uban ninyo. Muhatag og pagtagad sa inyong mga gulong ng palad sa kinabuhi. Og siyempre, laras lampurnas, walay mahay. Aron, miingon good nga. Ay, gilaras namang DJ. Okay, rapil na ko ato. Aron nga, wag yung miingon mga magmahay good. O, laras sa inyong tanan ha, laras. Aron, wag yung mahay. Bueno, mga binating tigpapinaw, alang sa gusto niya mag-text o nga magtawag, contact lang aning atong numero o cellphone number 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Hala, sige, padayon ta dire sa tuam paraguban. Og siyempre mga palangga, this program is brought to you by Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Confirmex, Pito Pito Mineralize Wap, Pito Pito Linamid Oil Hot Extract, Pito Pito Herbal Oil, Pito Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Good. Selain ninyo, kakini mga palangga, dako, gudnig, ikatabang. Mga palangga, maproteksyonan ang inyong mga kalawasan, ha? Arong dili mo, magsake. Okay! Lingaw-lingaw na punta mga palangga ni Ining Adlawa. Uban-uban na punta mga silingan ni Ining Adlawa. Kamudiha. Kumusta yung adlaw na apabamoy adlaw? Or basig wa na moy adlaw, basig puro na gabi eh. Or basig wa na pun moy gabi eh. Puro na pun adlaw. Kumusta man yung gabi eh adlaw? Okay ra ba? Malipayon ba ang inyong kahimtang? Malipayon ba ang inyong mga... sa magitawag ane? Inyong kinabuhi ninyo. Okay? Kung malipayon inyong kinabuhi ninyo,

Okay, so atong hotline ha, 09 65 239 3505. Sabi, ati tawagan mga galabi.

0: Aisha, di man makontak, oy. Ah, siguro signal. Kitawag lang ko si inyo next day. Oga. Gusto ko no mag-dealer mga palangga. Oh, sige, taga asa ba ni? Naputoy taga Kagwait. Ikining usa taga Davao de Oro. Oh, sige lang, ipasa lang nako ni imong cellphone number aron si Melvin de manawag ninyo. Kadtong gusto mag-dealer may gala sa mong products, wagi problema si Melvent, ana. Kay si Melvent, igsoon, nangita nga mahimong kapartner sa mua mga palangga, no? Nangita mi og mga gusto mag-reseller, pero cash to cash lang tayo lang na ng mga consignment kay labad kay sa ulo. Labad kay sa ulo, maningil. Tapoy kayo magpakiluoy nga, oh, bayad na. Okay ra sa mga pharmacy, depende ra na sabot may gala ninyo ni Melvin. Pero og mga reseller nga naas balay, naas sa mga barangay, kamo na isabot ni Melvin, ana. Okay? Unsa inyong mga kasabutan. Basta text lang mo sa kuha, agi mo na ko kay aron i... aron i... Pasa na ko ni Melvin ang inyong cellphone number, okay? Sige, sige. Mauni ang ato ang hotline. Pag-text mo, 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Mauna ang ato ang... Hotline ha, pag-text mo o mag-reseller mo, mag-dealer mo, mag-order mo, dakong discount ihatag ni Melvin din yung mga palangga. Si Melvin Dragon ang makabuot o pilagi discount. Oh. Ha? Si Melvin Dragon makabuot, anak. Kamu man yung ato ang distributor o ang original. Siya na ang bahala. Amo pasabot si inyo unsa ang paagi sa reseller, ha? Okay. So, mauni atong hotline 0965-239-3505. Agi mo nako para inigpasa nako automatic. Wala dagang pangutan na Melvin. Taga-asa mo, kagipaila-ila na tamudaan. Kaya mo managusto ni Melvin, kay di man pwede nga mag-text mo, nga wala mo nagpaila. Diretso na kong pasa. Magsige pa man na pangunta na Melvin, kung taga-asa mo, i-confirm mo gano'n niya daan ko, awag taga-asa mo. Muna nga, agi gumudaan ako para nga i-refer ta mo ni Melvin aron si Melvin tawag na dito sa inyo. Kailan na sa og taga-asa na mo. Okay? Kadi na basta-basta mo salig si Melvin og mga tao nga di mi kaila. Amo gyung i-confirm mo taga-asa gid mo og legit buyer ba gid mo og reseller gid mo. Basin on niya ga inighatod na mo diha on niya di mo matunga. Daghan ra ba gyung mga mayingon ana rong panahuna. Okay? So, katong mag-dealer di ha, pagsaba lang mo mga palangga, o di mamagsaba, aw, bahala mo. Saba gyudaan ha. Di, joon yung imbitahon ka na mo sa among barangay festa. Ipa-MC ka na mo, 1,000 among bayad, sugot ka, o asa man na dapita? Asa man na dapita? Good morning. Okay. Asa man ni Dapita? Di, John, nag-imbitahon ka na mo. Daghan kasi pang-imbitar na pag-MC ba? Wag yun yung problema na ko, eh. Wag yun yung, huwag mukuha mag-MC na ko, kana regong Sabadura. Moragin na i-risk din na ko Sabado. Kaya, huwag Domingo, balik naman ko, naghana matag programa, lima, biya ka mong programa na ko, matag-adlaw, pamukaw sa kabuntagon. Gulong ng palad, Mindanao 1 hour. Gulong ng palad, Mindanao 30 minutes. Gulong ng palad, 1 hour, Visayas. So, lima tanan. Muna nga, ako nag-announce ha, nga dili nag-gayo kung madawat og mga hosting o mga event tungod kay puno na ang akong schedule matag-adlaw. Puno na. Muna nga, nag-gayo ko ga kasi tinuod lang, Every day ba yung ko ga-hosting? Oh, every day yung ko ga-hosting. O niya, og mag-hosting ba yung ka? Oh, sapi-sapi, isa na. Ay, oh. Tama niya, oh. Oh, ipa-MC, 1,000.
1: Ay,
0: pero sa uban, kung mag-MC yun mo, o niya, alam niya, DJ Unyok na. Ay, ay, ay, pinaka... Jamay rang TF ana 25 yun ang ako ang budget ana mga palangga 25 with talent na siya pero MC MC lang aw okay ra nang 1000 papang barangay rebet pero sa pagkakaron di sa kumadawat og mga hosting ha oh, pasinsa sa good kay full na gyud akong schedule matag adlaw mga palangga undangan na nako ng hosting mga binating tig paminaw bidya na kong hosting focus tas tong tuluman nun. Morning, Dejo Onyok. Ako di ay si Richie Kabilan, 45 years old. Taga Corvada, Kapataga, Lano del Norte. Motubag na pod ko sa Emon Tigmo. Akong tubag din si Kasapatos. Sa tiil kay magsunod-sunod rajud sila. Og imong gisuot sa Emon tiil kay dili man sila magkitaay. Pero nagtinabangay. Salamat DJ Onyok gabi. Maayong gabi eh, DJ. Okay, taga-Kapatagan, Nanol del Norte. Hatuntanaon mga palangga. Imong tubag!
1: Ay!
0: Oy, may pagbaminaw sa mga taga-Kapatagan, Nanol del Norte, ha? Good morning, DJ Onyok. Ako si Crispina Bambi niyo, Bataan na Badi Oro. Akong tubag, anong imong tigmo, kataon na nga nagpugas ug mais. Kay og tabunan, nagyuta, dili naman makita. Magsagubang nagsunod-sunod sa tinudling sa daro kaya arom human og pugas ang mais naot nga maon na jud ni ang tubag. Salamat di joon yung pagbasa. Hop! Grabe kayo ka kasiaw nga di joon. Uy, lami kayo ka pangalaan. Si Puting naminaw din hi San Francisco. Good morning, DJ Onyok. Marilyn Minyusan, yung bataan na ba di ura kung tumag si Muntik mo, Catherine. Kaya magsige man og sunod-sunod sila og sunod-sunod og panagan. Dili sila makitaay og dili po sila magsultianay. Nagsagubang sila subay-subay sa release. Kailang pagagian, dili po sila mag-istriyahanay kaya dili man sila mga tao. Mawakan na kung tumag, DJ Trin. Salamat, God bless and more power to your program.
2: Mao.
0: Dili mao mga palangga. Kuya, good evening. Akong tubag kay espiritu sa tao kay kung mapatay ang tao mulugwa ang espiritu og magsunod-sunod dili makita ay. Limbaw tong baliba. Ako ra ba usa dere ha. Ako ra usa dere sa istorya ng limbaw tong baliba. Dili usab magsinubangay, dili magkaistoryahan na kay espiritu. Siya bisan unhon padili gayon magkaistoryahan na. Tan-aw da ang espiritu marbe ka kabadungga, abariko purok. Purok simpron uno tubo-tubo kagwait Surigao del Sur. Shout out sa mga taga kagwait ha. Kagwait Surigao del Sur. Unsay tambal sa sakit sa atay? Ko. Pag-atay ang isgutan mga palangga mo or binipinakahago kaayong partis tong lawas mga palangga ang kining atong atay masayon mga palangga ang atay pwede nang ikabatay pag imong abusuhon imong atay 24 hours ng katrabaho imong atay o inunsya din mo ingon sila aron daw kuno diri madaot imong atay. Kao lang po mo dagang atay sa mas atay sa manok, atay sa baboy, atay sa baka. Kaya huwag mainom mo, huwag mo kaon mo mga kontras atay, makatambok sa atay, ang maglibog na mga palangga asa ilahang piliyon nga atay. Kaya mo kaon mo atay sa baka, atay sa manok. Atay pa niyo mo, di maglibog sila asa ilang dauton. Bitaw. Direta sa seryosong hisgutanan. Kining gitawag mga palanggag sakit sa atay or unsa ang mga hinungdan sa sakit sa atay mga palangga. Ayaw kalimot na kining atong programa hatod kanato sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal kufumets. Doon ako'y gitawag mga palanggag lima kanag-unang hinungdan nga maapektahan ang atong atay. Number one, good, sigig inom og alak. Muna'y pinakakumon good mga palangga, ha? Dol, kung sigig inom, palahubog, mahubog kadaadlaw, magsakit good ang atay. Ang alak, hilo na sa atay. Oh. Ha? Hilo na. Unya, kining ikaduha, tambok nga atay kon fatty liver. Tungod sa sigig kaon og mantikaon, lechon, prito-prito, inom og soft drinks o nyawa pag-exercise, tambok kaayo ang imong atay. Ang tambok mutapok sa atay. Onya kining ikatulo, hepatitis virus kon hepatitis B o C. Simbakuroy, nagyawa niyo. Makuha nis dugo ba sa dagom nga dili limpyo o sa pagkaon nga hugaw? Muna nga, og mukaon mo di og karinderya, pili ay ginang karinderya nga limpyo ang sudan. Ayaw ng mga karinderya nga hugawan. Kataka nga mukaon di ha. Pangita gin mo ka ng limpyo gin mo luto. Anang di gud damak, kanabang limpyo ang koko ba? Onya kini ikaupat, sigig inom og tambal nga walay resitas, doktor. Mga igsuon, ayo sigig inom og mga pain reliever. Og kanang mga gipang-promote nga mga herbal diha sa mga radio, nga dili sure nga kana makaprotektar, maka-alibyo, makatabang sa dunay gitawag og problemas atay o fatty liver. Maamigid na'y kasagara mga higala nga problemas atay kanang tambok nga atay o fatty liver. So mauna nga kinahanglan gyud nga magpa-check up sa doktor aron makabalomo unsa ang mga tambal nga dapat ninyong i-maintain og unsa ang mga pagkaon nga dapat ninyong kaunon og unsa ang dapat nga likayan. Kay ko mag inom-inom lang mo og pain reliever, anong di mo makabati og sakit sa tuong nga bahin sa hawak, ubos-ubos, anong mo nibukog-bukog gamay, o manakit inyong kilid, nako, ayaw mo patakag inom og pain reliever, diha nga wana agresitas, doktor. Buot-buot lang mo. Narabagay mga inahan og mga amahan nga patakarag painom og mga sintetik, mga tambal o mga pain reliever. Ay mo patakag painom kay basa yung unya, dili lang atay ang madami sa na-appeal ang kidney ninyo. Sige ha, unya kining ikalima. Kana bang hugaw nga pagkaon o kanang ilimnon nga tubig nga hugaw? Pagkaon nga hugaw, unya tubig nga dili limpyo makadaot pod na di ay sa atay. Mauna nga, og miinom ta og tubig, kinahanglan sigurong limpyo. Onya, kinahanglan gud pod nga, og miinom ta og mga herbal nga giibot na tunos palibot, siguraduha gud nga wana maihian ni nanay, wana maihian ni tatay, o maihian sa mga palahubog. Or basig na ihian ng mga iro o mga hayop. Ataka lang mo dihag ibot nga. Wala gitanom ka ng mga herbal. Pilian ng mga herbal nga gitanom gyud og toyo og himong garden. O naas gardenan ba? O niya hugasig og maayo. O niya kinahanglan gyud na akay kauban nga muabay o muassist nimo kanang expert na muluto o mubuhat og herbal. Eh kung di mo kahibao, mainom nyo ng mga lapok diha. Na nagtuo mo ka ng mga yuta, dili na acidic. Way mga chemicals na, nga na mga spray. Ay, gan mo patakag ibot-ibot di, porket herbal na safe na mo. Ha? Usbon ako. Ang herbal, epektibo, makatabang, dugang suporta. Pero kung mali ang inyong pagproseso, basig mo unay hinungdan, ikamatay ninyo, ikadaot ninyo. Ah. Siguraduha, kahibawagin mo mabuhat, kahibawagin mo mugama o mga herbal diha, kaya kung di mo kahibaw, palit mo pito-pito herbal capsule. Palit mo pito-pito herbal Cofirmex. Kamanta, one-sided ka na, ako lang yun ang gi-explain, pero og dunay expert nga mugama o herbal, walay problema. Ah, onya, kung nagpa-check up mo sa doktor na ay mga maintenance, kana pud-im na. Pero ang pangutana, kung kana bang gi-maintain ninyo, ginainom ninyo, naalibyuhan ba mo? Kung naalibyuhan mo, aw, mas okay magpasalamat tas Ginoo, anak. Pero ugwa pun mo na libyuhan, tistinger guning atong pito-pito herbal capsule. Maone mo pa anang mga tambok ninyo, mo burn anang mga tambok ninyo, aron di na magka-problema inyong atay. Si pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofirmex na ang bahala nga mulimpyo sa inyong atay. Ang sa may mga sintomas, ani, naagihapon tay pito ka mga timailhan nga ang tao doon ay problema ang atay. Number one, nang lagom ang panit o mata. Oh, kung yelo na imong mata o panit, mura nagkanapang tsaa ba o gunay ba green-green, adto day mos doktor, ha? Kaduha, sakit ang tuong nga bahin sa tiyan. So, ubo sa gusok ba? Nga dili mawala nga sakit sa tuong nga kilid, murag nagbugha gyud pati sakita. Kini ikatulo, kapoy kayo bisag walay gibuhat. Murag kang overpatig ba? Luya, way energy, dali kapuyon. Baklay lang ka, hangoson. Oni kini ikaupat, walay ganang mukaon og magniwang. Dili ganahan mo kaon, nagsuka-suka, maniwa nga dili gud tinuyo. Nako. Basig do na kay problema sa atay. Ikalima, nang hubag ang tiyan og tiil. Ah, mura nagmanas ang tiyan og tiil, hubag ba? Kaya kini ikaunom, itom ang ihi og puti ang bawas. Kung itong kaayo ang ihi, samas tsaa o puti ang bawas ninyo, timailhan na nga daot imong atay. Kining panglas, ikapito, dali magsamad o dali magdugo ang ilong. Ah, kung naakay duha o tulo ani nga mga sintomas, mga palangga, nga akong gisangpit, ayaw gin paghuwat nga mulala na. O pa-check up dayon sa doktor, makahibalo mo, kung imong atay ang problema. Unsa may mga paglikay, aron nga healthy ang atong atay. Doon ako'y unom ka-tips din yung malikayan ang pagkadaos atay. Likay ang alak. Kung may inom, panagsara mga igsoon, dili nang ikitawang palahubog na mudiha. Ay badaot, ganang atay ninyo. Labi na kung mga vlogger mo, mukbangers mo, undangan na ninyong kaon-kaon ng mga preto-preto niya. Onya, number two, kaon og healthy. Samas gulay, prutas, isda, dili pirmi ka ng mantikaon, oy. Ikatulo, inom og dagang tubig. Walo ka baso kada adlaw. Ayaw inom tambal nga wala resitas, doktor, ha? Onya, magpavaksin sa hepatitis B. Naana sa center, mga palangga. Og ikaunom, magpa-check up kada tuig. Blood test ba? Onya, ang panglas, mga palangga, mag-inom og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal government. Isip dugang suporta sa overall wellness. Oban sa healthy lifestyle og advice ni Melvent mga palangga og sa iyang doktor nga ang pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofirmex makatabang, makasuporta nga ang inyong gitawag og problema sa atay matabangan ni pito-pito herbal capsule mga palangga. Mientras nga wa pa mo grabe yung mga atay o mga sintomas, oy! Inom og pito-pito herbal capsule ka at tumos butik ka. Asa man ipaliton ng pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofermax, apil tong para sa bata aron dili loyahon, permintingan ng kaon, katubang Mimo Pro Plus for kids. Pangitaalan ninyo mga parmasyo.
1: Mapalit sa Ormoc City, Bloomid Pharmacy, Jubal Pharmacy, Greenmead Pharmacy, Luz Pharmacy, DB Pharma, Fred's Drug Store, Dope Bobby Pharmacy, Dali Mini Mart, The Pharma Trading, Mapalit usab sa Kananga, Leyte, Mary Francis Pharmacy, Mapalit usab sa Kananga, Leyte, Mary Francis Pharmacy, sa Merida, Leyte, Mapalit usab sa RG Pharmacy, Queen Care Pharmacy, sa Maasin City, Leyte, Pangita sa Luz Pharmacy, Hazel Pharmacy, Mapalit usab sa Villabal, Leyte, Artilia Pharmacy, MM Pharmacy, Butika Nakamura, Lagura Pharmacy, Golden Pharma Drug Store, Kylin's Pharmacy, Mapalit usab ang atong produkto diha sa Sugod, Leyte, MDes Pharmacy, Rich Pharmacy, Caremart Many Grocery Plus Pharmacy, Coco Life Healthcare, Pharmacy Nermi, Pharmacia ni Arman, JJ Pharmacy, GM Pharmacy, Botica, Vex Pharmacy, Iskina Pharmacy, Mary Ann Pharmacy, Rose Pharmacy, Ogsa Mercy, G Pharmacy, sa Samar Province, Kalbayog City Samar, pangitaa o bisitaha sa 3G Yan Pharmacy, Global Trading Pharmacy, Zelmar Pharmacy, Glencairn Pharmacy, Ogsa Bitter Health Pharmacy, Ogsa Katbalugan City Samar, Mapalit usab sa Ace Pharmacy, Ogsa Russell Pharmacy.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, iining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
5: Dear Kuya, sugo ding akong gulong dampala ding akong kinabuhi. Tuguti ako sa pagpangayo o katahuran na ninyong tinan. Maayong adlaw, kinibugya. Maayong adlaw sa mga libuan mong mga suking tigpamirwanding ibong tulungunod. Malipayon kaayo ko, basta maminaw ko ni ining imong programa, Guya ba? Maka-inspire. Maka-walas kalay. Tauga lang di ako sa pangalang Pedro. Nga taga Tapatagan, Lanao del Norte. Minyo, doon ay usa ka anak. Pag-itago lang po sa pangalan ang akong asawa nga Amanda. Isugod ko sa panahon nga bag-o kong Minyo. Og buntis pa akong asawa na itong panahon. Haron ni Sabtan mo kining tinan, ania ang mga panghitabo.

0: Я подарок рыбок бесил рыбу Петру. Малу и пугарок рыбу гасава рыбу. Кабау кабарок рыбу гасава рыбу бундес. Ano mo ka problema na ko, pangay? Kaya na ako ni?
1: Kaya pa daw. Kaya. Uy, pagpagkalalaki ka, ha? Undang-undang na nag-imong bisyo, di ba, kay? Wala ko'y maayong ugmaan ang imong sigig inom-inom. Kinaman unta, inom ka, daras, bay. Unya, ang imong asawa, di mo ba discourage unya na di mo? Ha? Kailan na akong asawa na ko? Kinsa ko nga pagkatao? Usa pa? Wa man ko'y gibuhat dautan?
2: Dautan ka na magsigig inom? Buntis yung mga asawa di mo, ha? Ayaw ko pagpabadlong do kay dili maayo ng magsigig og bisyo. Inom, barkada.
0: Pah, ayun akong tamagipagit. Guwang na ko.
2: Ikaw, di man ka magpatambag. Alas, sige. Padayo na lagi mong bisyo ni mo.

0: lungagar ko ni be.
1: Unsa na?
0: Basta, lungaga ni.
1: Nagpalit kag saging?
0: Oo. Ay.
1: Asa man ka pa doon?
0: Palit kog isda.
1: Nga naman.
0: Ano nagapagpanguta na pa, Amanda?
1: Nanguta na raman ko. Nga naman sa kuman ka.
0: Di, malaag ako migo na ko ron.
1: Migo na, sad.
0: Kaya ko ning amigo. Duga na may wakang kita niya kung amigo na ko.
1: Oo, sige. Unya, ako ni Lungagon.
0: Oh, lungaga na kay magpalit kong isda. Hey, manin to ko amigo. Hapit na mo abot. Dalian na, lungag kayo. Palit kong isda ang kanilaw.

0: Ay, paitan ng kinabuhi ah. Nasuguan ang punta sa tumbana ng buutan.
1: Ayo!
0: Oh, kinsa ka na nag-ayo ba?
1: Ayo, pre!
0: Mauna tingalin ng barkada giingon sa akong bayna. Gadget lang! Paanan ako din ha!
1: Kining. Ay, mare!
0: Ikaw ba ang...
1: Oh! Naman si Kwanya, naman si... Kwan ba? Si... Pedro!
0: Tuwas merkado, nagpalit og isda. Dayon sa dayon!
1: Sige. Isa, balog lang kung kuha ni Bikwagwit, tapangis ako din ay maring.
0: Sige. Dayon.

0: ginina rin ka, pre?
1: Eh, taon-taon lang yun, ano ka pa doon? Ano sa may tawan na nga? Lakulakom ka!
0: Eh, palit kong isda. Bawa biya ka ka. Kita rin ito nun.
1: Bata nga. Nagkamatso mga karun, pre.
0: Ah, matso good tao rin.
1: Ito! Dibingo nanay mong lawa sa una.
0: Oo. Oh.
1: Amone ti Milhan pre nga. Pinangga yung kasi mong asawa ni mo. Katunong dog ka.
0: Katunong. Eh, ikaw, amang ka nambok. Mora maghihapon yung lawas, di mo?
1: Huwag kira na, asawa man nga. May anhel lagi ko di repre kay... Asawa man nga na ko problema, oy.
0: Uy, may problema ni mo?
1: Asawa lang ko ba? Klaro ko asawa, oy.
0: Ano po na yung storya ni mo? Buwag na sa mo si mga asawa ni mo?
1: Aw, muna yung iway swerte lagi. Pre, agad, biyaan ka tag asawa ni. Tulong na ka babae niya akong nalibin. Biyaan, may gapong ko, pre.
0: Basig, gamay.
1: Ah, gamay, ha. Sa toon nila, ni. Ha?
0: Mulagi. Pero, buwag na gabito, pre.
1: Buwag na lagi, pre. Ah, sige lang. Nanami ginatog kinabuhi o sahay. Naagay mga pagsulay. Dawatan lang ginako ni pre nga buwag na may sa kong asawa.

0: Okay lang, pre. Wala problema. Yun din yung anak ka mag... standby dali sa bahay.
1: Salamat kayo. Maring ha? Si imong pagtubot din mo. Kumuha mo ko eh.
0: Nga naman.
1: Maobi ako nga. Dini ko gasakan sa inyo niya. Kengon niya ka ba nga? Nagpabugat ako dress niyo ha?
0: Wala problema sa ako. Kung okay lang po sa kumbana, wala problema. Kamukamu raman naghahanag ka sinambot. Okay lang sa ako.
1: Oh. Ay, black ka kay. Tabang rin yapon ko. Trabaho ko. Ay, katabang-tabang rin yapon ko palit mo gas dress niyo ba eh?
0: Ayun na problema ha. Tinabangin lang tayo niya pare.
1: Oh, sige, sige. Nya. Nya, kining. Lakaos ako.
0: Asama ka pa doon?
1: Okay. Apas ko pare, kay.

0: Amanda, muraman og may problema ka ba?
1: Pedro, may hangyong takos imo ha?
0: Unsa man?
1: Pagkirabas sa imo nga.
0: Uy, maraglaw man tingala ni imong ganuhunan imo. Ayaw ka, wow. Unsa man ka na, Amanda?
1: Pagkirabas sa imo nga, muli asa ko sa bahay.
0: Oh, muli sa bahay nga. Bahay naman nga itong... Ano kinahanglan pa niyong muli sa bahay nga may bahay naman kita?
1: Dili ba? Gimi nga man gugus ako mama.
0: Oh, mo ba? Sige. Kanos amang ka muli dito sa iyong bahay?
1: Tingalig ugma.
0: Ugma na yun?
1: Sige na. Gimingo lang ko ni mama ni papa.
0: Sige. Muna yung mong... Ano ni mong muli kasi yung bahay. Sige. Basta, balik na yun, ha?
1: Sige. Salamat.
0: Sige na.
1: Tulog ka alarman ko dito.
0: Ha? Sige. Balik isa kasi mana ka. Basta muli ka.
1: Thank you.
0: Sige na.

0: 네.
1: 어이. 그래. 까오까라.
0: 에이. 뭐, 라까오시고, 프레?
1: 어, 오이. 까포르마 바리 뭐, 프레? 아라만이야. 포르마드로 망가이가 그런 것 나와.
0: 아이, 링이. 남겨놓고 뭐, 프레가, 몰래 놓고?
1: 어, 몰래 까나? 달리, 알아서 뭐, 몰래, 오이. 나 프라미스 까나, 코가.
0: 아유, 라까 말라까, 까요, 발레, 그러고.
1: 나. Nah, beri mu balik ke dalam ni mu imam mengasihi nadi mu.
0: Ah, mesti kau mau balik rekod ni budiri.
1: Oh, sikit sikit. Mesti, ayo kelimut ah. Welcome kakak itu dari sebaik. Ini apa kau nohona neng nak pabigat lagi dari sebaik. Kau ada problem mana kau beri?
0: Ah, sikit sikit beri ah. Lama kau beri, lakau lakau.
2: Kuya Onyok, pila ramai gulong ng pala ding akong kinabuhi. Ang akong asawa, may uli nga to silang bahay, nga to siyang kinikanan. Dito sa Kabakan, Cotabato. May labay ang duwa kaadlaw, gikan sa paglakaw nga to sa kong asawa. May sunod usab, ugpauli. Ang ako ang kumpare o barkada nga si Yoyong. Si Yoyong kuya, akong kababata. Pinakasuod kin akong abarkada. Night time kuya, nga usa ka semana na ang ako ang asawa, wa pa muli sa bahay. Pagmaunay na hitabo.
3: Oh, ano nagsiga na malanggag? Hubog-hubog niya. Uy, Pedro!
1: Ang ako ang sawa na ko pa? Wa pa makauli sa bahay?
3: Orsa? Wa pa mauli na gabang asawa? Gibigaw ang gato sa iyang kadikadan. Ikunada man ang bigawon. Ikaw gani ka. Bani maganik ka din yung spy. Mana ka ikaw, ayaw na kayo palabig pagita ng ibang asawa, di mo?
1: Pinagkulbaan mong ka pa?
3: Ano na kulbaan mong ka?
1: Kulbaan ko kay, huwag man sa mong text na ko.
3: Ano tigalik pa doon na to? Oh, sige na. Sol sa nanihay kayo. Nagluto kong sundan. Alin na.
2: Kuya, wag yung nagparamdam ang akong asawa. Parang simiduda nagkukuha ni kuya. Hanton milabay ang dewa kasimana, wapani uli ang akong asawa. Nagduda ko. Kaya akong nahinumduman. Nga nga nung miuli usabang ako ang barkada, kuman nga milagkawa akong asawa. Gistarayan ako o kontak ng ako ang barkada kuya. Ugwa na usab na ako siya makontak. Kuya Onyok, miadto ko sa balay. Sa ginikanan ngadto ni Amanda. Og sa pag-abot nako ngadto silang bahay. Wala po dito si Amanda. Og akong gipangutana ang iyahang ginikanan. Ngahain man si Amanda ng iyang pananghit kinikadako. Ngamuuli siya. Ngari sa iyong bahay. Paniingon iyang ginikanan nga wala may Amanda nga ni Anhe diri sa bahay. Ugwa man po nagpahibaw si Amanda nga muuli siya. Ugbiadto sa bako sa balay ngadto sa kong amigo kuya nga si Yoyong. Og siya pag-abot na ko. Ganto. Silang bahay. Og maaning nahita po. Ayo! Ayo!
4: Yan sa magipangita di ha?
2: Oh,

0: May kauban siyang babae nga. Dakuantian.
1: Nage. Natingala ko nga. Bulag naman to siyang asawa. Tingalig. Bulag sila kay may laisang asawa.
0: Gitrider ko nga to sa kong kumpari. Gitrider ko niya. Buisit siyang tahanan.

0: demonyo. Wala akong magdahom. Nag-trader ko nga to sa kuang kumpare. Sila doon nag-uban. Nga to sa kuang asawa. Perteng sakit na kuya Udok sa kong ibate. Walay kabutangan sa kasakit, kuya. Walay kabutangan sa kasakit. Naglibog kong si angay na kumbuhaton, kuya. Nakunuhuna na kong nautan. Kung si angay na kumbuhaton ganto sa kong kumpare. Kitungon iya kong getrider, kuya. Iya kong giunay. Niyok, palihog tambagi ako. Ugon si angay na kumbaga buhaton. Dagang salamat kaya. Diri lamang kutom. Pagbaogin eh. Ang agong gulong ng palad.
1: May mga program, anak, sabay sa umaga. Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila nagyod nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man ta diha? Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela og kanunay na lamang gaubo. Og dali ra pud mataptan og sipon, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa ubang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Mao bitaw nga gusto na akong i-introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support, with Bacopa Moneri, known nga ingredient para sa memory og focus. Doon na pa'y vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan, with zinc para sa growth og resistensya. Dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo, with taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support good ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga pangutana nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplement sa mga kabataan nga nagakaon man silag sakto? Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon og healthy, usahay di gid kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, piliun kayong mga pagkaon. Di ginahan mo kaog gulay, di ginahan og isda, ang uban di ginahag karne, di ginahag manok, di pud ginahan og uban nga

0: mga pagkaon bisag healthy manunta. So unsaon man nato pag-ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw? Mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mamagpapa ha, support lang gini siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tu mga kabataan. Di siya pait, di sab siya isog ang lasa. Kid-friendly yun ang iyang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors. Complete formula, brain, immunity, vision growth. Zero form, dali ra gid siya i-take. Pwede sa nag-edad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price na 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamagpapa o sa mga nungutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids. Text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod ng higayon ning maong programang Mommy Knows Best. Dini lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na! Memo Pro Plus, kasama sa araw-araw. Tulong sa talino.
1: Okay, mga kagsuunan, parayon te, dito sa ito ang pagparguban. Kagkabugha po na binag kauban si DJ o nagdumbayan. Kagkirigatong tulumanoon, atot ka nato sa Melvin Food Supplement Distributor. Masaligan, epektibo, alang sa ito ang balatian sa ito ang kalawasan. Huwag ginigtanan na. Mapalit sa mga suking butika diya dool sa inyong lugar. Congratulations kung ikaw nakaangkon o kayuhan. Padayon sa pagtumaro pagsalig sa produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Okay, wala mo tayong oras. Magparayon sa unahan. Dagaro-dagaro-dagan kang salamat sa inyong pagpabinaw. Alang sa tuang sender, ang imong asawa gitintal gyud sa imuhang kumpare. Ay, nagkumpiyansa. Oh, imong sayop kay imong gipapuyo ang imuhang kumpare sa inyong bahay. Nasikag lakaw, nakatrabaho ini imuhang kumpare, wala trabaho. Oh, ang imong asawa kumpare masig mabilin, pero sa kung gikaingon kung nahigugma pag-aayo imong asawa si Muha. Unya usa pa, buntis na imong asawa. Grabe sad kaayo. Pero sa akong nakita, base sa akong nadungog, mismo sa mong ginikanan nga, sikag inom, bisyoso, unya, barkadista, basin usa na sa mga point nga diin nag-suffer imong asawa. Og nahimo niya nga nasiradan og naputol ang iyahang pagigugma diya si Muha. Pero maulagi, wa man ta masayon. O kung sagun ang rason nga to si mga asawa. Kinanglan nga, imo siyang pangitaon ka may karapatan ka, ka may anak mong duwa. Pero og sakit na gud sa part ni mo, ayon nagukod si mga asawa ni mo. Nung si imo ang kumpare. Pero nasayod ko di pa ka makamumpuon ka. Wala yung ka magdahom. O ano yung maabot niya mga pagsulay sa mga kinabuhi. Itaon mo sila. O ni ayaw pagbuhat o dautan. Kaya mas dako ni noong sa, mas dako ni noong gubot kung mabuhat pa kag dautan. Imo bang patio, imo bang bunuogo. Nati balaod. Nati balaod. Iplastar sa husay o hapsay nga pamagi.